0: Nida ni pa ma pa ga ma nida ni pa ga ma re sa de re sa ta de re sa ta ga ga ga ma re re sa ta he he
1: Nida ni pa ma pa ga ma
0: nida ni pa ma pa ga ma
1: nida ni pa ma pa ga ma
0: Pas kodi ga ma ru sa me ga ma ta tin tin